ki Senegal. Anu sukay na, mari sukay na. Sukay na samba tak ku bije samba na kral samba na. Samba na li bukari toro. Waikan ku fal fa ma sey, njaga fal fa ma sey, biti lo ka fa ma sey, ta daru ma de, ka samba kan fa ma sey.

Agginya simer, aggibi jaw simer sa bay ko ko jol ngaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lon jaay jaay amadou boy bay bay

Jak fati borso tener mama sana bubu bagma bubu magot nay bato bomo garna junjung bak mama wondel sakro mbar ka fal ma dembo fal tur bo ngere ko ndo ngay bubu bubu banna dama dikeng dagar bar dem fa nan.

bayam mi def ko suuf bo demé jani dal ni alhaji malik sen ajarat ndade sen magna way ser yaram jay modur kantom ser gi kantom ser gi modur nday amar jen agalaji lambadum jay ajarat magat ñing nday ma ca ndar ak awsaaji mu nday ma ca ndar ge magat ñing nday don boob ngir belza sin tiget al sa du ben wa tul barak daw ajara tunda te sen nabi saya itoy ñani amadou maria

ko kumbalaw be mo jur barasina jur marfal bara ak serim barasina ak njaga barasina ak neex ci ngeen barasina marfalo bayo manchor bayo ma garak sunu ker mam cheway bayo ma jaljo baray sa bay.

yama buna tare mo jur barasina barasina tawa mar fal segni di peteng tuba fal fal yaam amna nga fal fal

na tu banne yaay mazamba mun yobuncem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar luma bonu maktar mahmad ngi mazamba warak zeidane ke zeidane gëna ko mbaam de ku suuf bo demé jëni dal nil ma samba.

Sabay, siyak na daw lewal batay. Winyok sa ramatlay ba? Umap si Jojo, maam siya liyong jongro. Siyak mahamudong jongro ni daw lewal batay.

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Samba ya hamgoni aktarani awali. La garang kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bo mi mudun yai sambandi la nyai mi chi jam jami nyai hoto bo mi mudun yai mai fati me nyai mudie darangoi nyai hoti bo mi mudun yai mai fati me Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan.

wokol manni nan do yon fana Nigeria ko lo Nigeria aben ko no bi tanina dal mo meke ka Emmanuel Barza Barza wokola fana

da nga ma ci Touba neeku ndaw ñaaw Fatma na Touba da nga mënu mu xulé jaa na Touba ganjé na Touba ganjé ku nga la soxna mbay faalo ak soxna mbay gayre taal daam seen cam nga Touba neeku ndaw ñaaw bëkk na ko yobbu gi lay waye taat gaay ko ni wa.

balaba ko teg ñoom di deen maaw ngoo ne faal amina jaw farandi kubaral yaaku mba borom naa see gan ñu bari bugalul mbaam sa xewaloo ma dun sa xewal sox na mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boobu kumba jaka ñu wel xacc

nagan sa job ma senar ñu wa ma kiral mbar ku de ci lamb di isbi ñoo ngi dagi ay seen yaay dagi fo ma mu fara ya Yeah.

njojam yendo daw bima yenn fa yendo nan ay seta ko du samba fatma mufri jak jor juroom li ngeer yoyu sa xewre sen bay sa xewro mudum sa xewon sa xewr fa mu ci

le ndey mari meti Côte d'Ivoire yasina gibrim gibin ta jaay fari gibrim gibin ta jaay al gibrim gibin ta jaay magi tek fari jaw fari sa ko ngoy sa jaay bur nga ndur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi la jaal ndey mari meti Côte d'Ivoire Atta Samba, Mokre Jajar, Ibrahima,